Alam yang ko gyu ma long, chang sun me to sui tep, tuen ki yi ka kang la chi, xin lam kyun sing xiu ling kyang ne ong, chang ri gun se ngo tang nyang a tuen pe zhuwa pi xi pe ci di ta ki kyang, chang sun me to la zhuwa jorwa ma yin nam. Dang ki nu mu chu char sin bu tang, pa mu chu ne ta nang dama rip xie, ji ba di ta ki kyang, me to de ba ma yin nam. Di ta ki, nyang a chi sun xie gul chu lu, dawar ngo cho na na jing. Singe sung sim chin sin jam yu bu la zhi xin nyang a dun. Ya zha tung, cheng jub xingi xun bie la tu. Sa li jam zhe, zhang da nyang ba. Da me cho yang singe vne. Dun ki xu chi ji yang wen. Nye ki lam ne chen ba zam. Xie bie ci di ta ki. Tonda mi tu ba zam xik ri, ji ta. Yang, sang gi nye mo. Tia sing chung zi ko jikyu nyang a chung ni zemgyu yin xie sir. Li wan ki, kong ju nyan zi ti ta zum xi sar xie chi war tonda mi tu bu zam le ki ki nyang a kyang le bu du xie sir. Ter yu min nam ki kyar yang lian jik xibar durwa ta tine dikba garbu cabu dek xio sen ne chok zi gormu chenbyu ting se su shil. Jabao yu ki zum mul di Tīrīng tīkpa kārpū sēsū rēshīn xīngcē mē tuā kī dzēbār lōng sū chūpa nā nyāngā mē nāng mīnchik bē kōwē sēm sū tsōm xīk xārchū. Tētūn sū yī dzāmbar nū xī sērmā nye tū lākbār chū nē nyūgū lāng tī tītār dzām. Tīkār nāng xā lā tū tuā cī xīngcē chīp sī dēmbār kā. Rūshīm tsū dāng gā kē xā mē nū tū gēng bē dzūwār chēl Sē lā gāmchā jōngdiān sē sū chāngrā dōngwār xēnē zē. Chē kī chī chē dībīng jīngyō ngōmbā mē bār sē sū rīl. Dīkshē sē dī chāngwē zē yāng sāntū kī sīr bāng lāng jī. Chām nī sūr tsūp mūtī bā yāng chū yī chū cī sūng yāng dāng. Kio nī dō nē jīk dīng kī wē rū chū sē sū chē lāk bē. Ngā wā jī mī lūng gēn kio lā sū dōng pō yī ngō nē chā. Tēr līndā yū kī chē kē gō xīn nyāngā dī tēpū nī gā tsam tsam gō kiāng yū tsam lē mēnggōr xī mē bā tā. Jā bāo yū kī tsum tsē tsē tū, tāndā kī lō chū kī tsē sē nē tsam bār gā wē nē lū mā sūng bār, tē lē tō tī xiān lā chā mū nāng kī tū jē sēr. Līndā yū kī tē tār tū bā nā, lē mā tū bār jīmbā sēng sū tū tsam kī ngā tsum kī jā sūr tsam jīmbā tāng jīk jār tū. Nyugu tuwa di, sormyu chuze yu zam nyi du, zam simba didar la. Lu su chep kyun la du dung to, so li che kyang zingyam dun. Dermen longi jun dian se di, tanda nyi du jawar sim. Yangji garbu tanga jenbe dikar sube xanyam ke, xungu dirwe nangsha chunbu sungye nala ngam ngam dang. Sukba kyeki xane sangburu. Komu zhoxin tiwechi, sushi kini zhuwa pichir komur duzi changar zhin. Simgar sela zhuxin diki tusan dawarchi. Xingze meto sibu yuxin changsun meto pamyu yo. Jabao yuki dene ngakwa zhube gubtir, linda yuki nianzi xokchan cebu redi mer sektu zhubadang zhil, kunzum guyindu. Komu zamba diki la meto we, Mele xie la dip, kie ki tini hajan lik. Takin ki changsun me tuwa la ngakba juba le, likbe nyatsa ki xie la dionjik ji isir. Xue bao chai yi zumxin, kumun nyan zumxik ji cui che zi kyang, tini gu chui che du yinbe likbu xik yongwe ngeba machi xie sirmata, chiba didar. Xingze me tuwa pyongen tujin, tengxin wadu chang la zin, Chang'an bada zhamchu dangxin gubye tuisan xiannanyam. Zhubye lamla chishun mebar kengchun chimi gyuwarchi. Chichu zizi zumki suyang zhuguru marang xeru chang. Longzam dir changme wangme tu ngakchu che. Ter jabao yuki yi cimbar me dugu kowe nyanzumyang sekbar hui xe senne timur lokba didar. Changra kini mechi meta. Mettua chechu zhuxie cha.
디카르 낭시에 창와 시칠 가게 면라 지강디 타니 강규 샤고 롱도 세수 쯔니 펜바치 추이 와수 다웨 서와 장피 숭예 레마라 테르크 타기 년좀 라디 디니 디퍼 카르포 서급기 책줄년 집당 덴바시 인라 고장 충문 디달라 고든 사무 자르톰나 로트기 등이도 내장 직딩기 개월 수스 제대도 송도 지 세르웨물 핑알 갸량 가제도 조르 공도 생계기 세나와 되니 중국 너럽기 좀바부 규조 채무 저시 진기 잠바다 순남 변조 라기 부이도 규진 미리 비준 강내 비준 나외 중국 나외 뜸규 작진시 제시 임바 康心 마표 멜람시바 표노르키 표게 롱친기 개주당 튐바라 좀지 원삼단자네 양띵 슈바티 liu rizhi batiri. Sanjwa lingye, ting di li zhen pyu simbayin. Li zhen zhechu dang zhichu nangke ni sunam zhexi la dang. Shibshi qian guba ni gaisan zhuga la zhi. Tele mangwe nang du san du yu na churi jindi shibe ABP le tuguru nang ro shukyu dang zhi. Lingye shu den jago.

0: Sengnam cho chamde le du tingdi choe lam ro chibe le chendi shu zang da ga xe yin.
1: Tingdi le zeng ki shibshi chenggu nan ken ngon denzi la ta. Zumzhi ta yi gyur shu ken denzi nam zhu la zhi. Tengge ne ngan zu le zeng tu do tu sen ba nyu ne gajin chis che shu yin. Nam lenge shu den jia guo.
0: Tengge shu den jia guo.

0: ne teni kalu yi la zela nyam zu tang mo zhe kyu shu la zhen rong zhe sa rang zhe du ni lo la mo gyo ne gan zang son chi rim ji ben chok cham du zhong qir du jo su cham du ma cha cham du chu ni ba la cha sa wa ngo ma ten bar du cham du ni zhe chu da ngo ju ni ki ba la cha shi jia di tang jing ki ta go ni ying yin ne bi cham du ke zhe den bi kang sa da le cham du pung gyur ki rang zang ngay shing du la xiang xiang gyu bi chu ni ni Chamdui suikun rinne nyamba surchi da minyak gombe la tebi lunya lingda tsuk. Riang, mebe xabi xuxia ni, amin tenggu nagi marba xin xilzi chi chi da. Abe sunbi rungda nyambu xin, gidun rinbi mitsin namdar yu. Nui min rinne ni, daxer xunbe chobi, dokja jibi xiaobzhi xin, dungi gu gomzha yue la, minchung gomme langbi changxie nyambu xin, nawi buram ri la jayi duziyang ri. Dona, nui min xuxia rinne ni, Tsua ngay rila mabu gongme xabi xuxia kya yinbe di minyak gongbe tang nyamba surchuk te gongri ni siju ki sikyung tang mongu toki roram xuxin nang di chumi gyungxin kyang di kyangmi yinbari di rindir surte letongi pexin geko rinbi ngumi xuxia rinin banchok chamdo zhongjir karbu chuki chamdo zhochen kor ngodri xuki yinbe henge tsui senshi yibu xuk
1: de chamdo zhochi ke Loju yuren di pi chapi ta Da dungbe te ge ge Che te nge ni xie ge ge na Da longo tong chak Reng re do re loju yuren di yores Da da ma tse pa ge da chando re Da na ya xian ren re Te ge ge zhu ra dong na dungbe ya mo yore Da ma tse pa ge nga ge Xiang ka an da ge Cebi xiang O yoba xiang Da ge na da zhu mung mung Da jun si wa na da zo ye Da ge ya mo dong re Mathe pak tana yinda ka pa chaya zilinda, gongzho zilinda, ya roche zilinda, de nyakyo zilinda, yushu zilinda, age ka zho ka dungpe ta, ka dujo da, chando ka zho dungpe ka, ka tsa xiangxi. Da maja ru zojir ka ngay rewa chi xiu tayin. Chando ka zho da che ka tanda ka chape re da sanga, shagyo ningkha re da, shagyo ningkha. Oh, shagyo ningkha, tongkar nana dungkha. Tatana re da, tongkar ningkha re da rewa, da re yin de, tongkar ningkha. gombo tongchang, sama langchang, dake zo chando ke chochi la tape ke loju de yujen tri diyo re. Dake ma tsepa ke te kuge ke o te te cho te, jay te yinda ka cho ta nye dungbe de chosek je guan yinwa la du cho to manda ba ta. Tenga ke chando ke cho ta la tsa ma xa ru zo jo ke, tena nga ka rewa chi ke te yingi.
2: Dinte che, telo ma xa ra sun yang junze ka rina.
1: Junze de ta chando ke cho ke dungbe te do, mede ke cho ke dungbe te nye te che cho yon rali ma. Dungbe. Lakpa katoong, sakay katoong tagay, nali maa. Daga ta chando ka chow ka nuna tsa yinda ka chow ka tongzo ta tsa maa gyaru zoli ka yunsi tsa wa tanyi.
2: Nasa.
1: Mateva na dungyore. Tana ya dungyore, lakpa mateva na dungyore, ta shagyo nungkyang nilor. Te lakpa ten dungyore, ta shagyo nungkyang nilor, ma hong chot ka nyanjo to, kog ka chot, nyanjo to, shakyang nao gare. Tari rindu de, ta lakpa mateva chay chan de, yinda ka chot ka ka, ta dungzo to, lakpa mateva chan de, tada ngami di chanto ka chot dungyore san nilor, ta ga tang de, ta chot dungyore ka, yi chanto li mishil nilor. Ta shichwa tari rindu dingi dawa, ta tana mazo rozo ji rewa chishu tayi.
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: 대라게 참게 끊더니 저 주드 준지 받아 나 주윤토도 나 다소 주윤토도 준지 받아 안 가봐
2: 준지 받아 안 가봐
1: 안 가봐 나와니 대대다 마체 바거든 어 긴다가 트로 동동도 또나 하나가 창도 고 트로 동동 되게 어 로지다 대대 대 때마다 따거나 뭐디 기라 다 당소 트로 몽동 시도 그렇고 되게 그때 창도 고 트로 로게 신가 트로 로게 들이 마조 로 사망가 되게 좀 희니 신다 따 뭐디 그 트로 도조 되게 롱 트로 찾잔들이 대대 요다 돈들 기라 다니까 다다송 창도 차콜라 이나야 되나 기라 때가 트로 동용되도 대 로주 희 희도

Kariyo la, ya, te yon nan nga su chan tene wala, shantung jen yin go la charo mba wakari yin sen na, ho, na, di li la charo mba pa lang go la charo mba pa, te ta, ten chu tong man tong ba riyo wa, na ten chu tong man tong ba, te yin be yon ge, nga su yi ki la teni li ka shen ken shi ki yin na, ngoni yin sen na, ka la la zav zong mang bu she go wa, zav zong shi ki ma chi na, chap su jen na tun, ba wakari, ho ya, lu jala chong kong da pa ti ta wa shi, te chap su jen na tun, tene yin pa ka re zi na, shong pa yang shi ki li, shong pa yang shi ki yu zi ka zo chen, shong pa yang shi ki shi, riyo wa, te ta wa shi ma, ta te ta wu da nga su nam jin mo yong pi cha te, ta nga si yu zir ka li ka she pa ti, li ka ni she go wa, shi ma yi ki tong go wa, ni,

0: Nang baba, nam ta chi wunye jian ma de ba ya cha khan dong da.
1: Mone amran gi cha nyak ba chi dong bi na la yu le ba chi bu chi gi har du wa.
0: Bo de xie ju yo ri.
1: Ye.
0: Ta ngan zu pom la yun na me na. Pomo. Pomo ame de kala sa ga sho.
2: A zi amran ni. Yong gu ye.
0: Ya pomo cha khan dong da.
2: A zi amran ta ya pe zu da ba ri be. Di kala ya ba la xi ju. Kyung mae ma lan da.
1: Oh, zi. Pomodi geje geunjeo si gwo je. Bada bala ge nyeongyo geun do sangmulo. Nganju mebo tambo chu. Gulesira geunje nganjo sangyo ge jingne shuxia da.
2: Bala kiran sesha ma na da.
1: Si.
2: Kiran jingne shuxia de tamje shu. Nani hindu ki tarsa chi we seri da dundo xie. Tuglo le ya gabu chu. Dinje ji da gyu me.
1: Tarsu. Yeni tarsus karinime range singe yube a tinsan gege miri kagi tumu mo yibe sugyung ge jingne de gel ya tongjin da sungge ge ge sin ngmin do a
0: pomo bala ge sungge ta ge ra ji da range sin sungwe
2: ani tin je da gyu me do de lang an zhu gui
1: pomo ra le ma zhu da de ran da zhu hao yo ma ji si e ra neng sin ge xuan ge din zu sugyu jingne de gel nyang ba la zhu da 마냠 공비 마체비는 응아 주 파스 보규디야리야 가르샤니 바 아
0: 나란스야 고조바탕
3: 영니네 고조바 티리네 고조네 스규디네 슈샤 균진탕 타르비제 용와 베준치괴

0: ᱛᱮᱨᱮ ᱠᱮᱡᱟ ᱡᱤᱞᱟ ᱫᱟ ᱠᱮᱡᱟ ᱡᱚᱢᱞᱟ ᱪᱮᱝᱜᱚ ᱩᱡᱤ ᱛᱮᱵᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱭᱮᱥᱟ ᱨᱮ
1: ᱱᱚᱞᱟ ᱠᱤᱵᱩ ᱪᱷᱚᱞᱟ
0: ᱞᱟ ᱵᱮᱞᱟ ᱫᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱤᱝᱡᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚ ᱠᱩᱥᱩ ᱥᱮᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱣ ᱞᱟᱝᱡᱚ ᱪᱚᱡᱤ ᱛᱤᱥᱩᱢ ᱵᱚ ᱞᱩᱡᱤ ᱛᱟᱫᱨᱮ ᱢᱤᱱᱮ ᱪᱩᱱᱮ ᱢᱮ ᱠᱟᱵᱮ ᱭᱟᱱᱮ ᱢᱮ ᱥᱮ ᱥᱮ ᱥᱮ ᱭᱚᱢ ᱱᱮ ᱭᱟ ᱢᱩᱫᱩᱢᱮ ᱛᱮ ᱡᱟᱝᱜᱟᱱ ᱡᱚᱢᱵᱩᱞᱤ ᱪᱮᱫᱤ ᱭᱚᱝᱟ ᱥᱚ ᱥᱮ ᱭᱮᱱᱮ
1: ᱞᱮᱥᱮ ᱧᱤᱢ ᱠᱮ ᱞᱟᱜᱮ ᱱᱮ ᱢᱤᱱᱪᱤ ᱭᱟ ᱚᱥᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱛᱟᱡᱮ ᱱᱟ ᱥᱩᱭᱤ
0: ᱞᱟ ᱛᱚᱡᱮ ᱠᱩᱥᱤ ᱱᱟᱝᱜᱚ
1: ᱥᱤᱫᱮᱱ ᱡᱟᱜᱚ ᱞᱟ
0: ᱞᱟ ᱥᱚ
1: Hey, Wamsa.
2: Wamsan.
1: No, Wamsan. Chen ha shu na la.
2: Chen ma zai yu lin ba pi zeng da ni nga ji xin sa zhen de yi.
1: An le xin lo lo ji zhong da la. Shang wu song xie, sim nan gi lo ge xi di so pi zhi yu na la.
2: Sim nan gi lo ge xi ni da rang ge ka xie. Xi xi, bu dong men lin jie sung le bu ya lin le.
1: Le xin tu chen na la.
2: Le jie ni gu su xie dang cha wa lam zhou yong yi zai xi min de zhu. Xiu niu. Dizi la zhubu chungu yu xa de ta.
1: O, gibu chung, to chen na la.
2: Chui ba la jia chungu la, ta nima kaxi de ma jiao.
1: Nese lo lo, gongbo chung xiu yi la.
2: De ta, tam di ji xiu xo.
1: Nese lo lo, kira, di kare minci kare piya yi ne, te ka sun ro na la.
2: Nese la, la sa na yubi ta gizu la, benpa nang mi leng je chi, di di nang mi leng je chi. Tini la sa na yubi, aza di di nang mi leng je chi, xiu xiu chung da la chi. Aja wang mo le chi, aja chun zom chi, ti loga na yubi, sonam zozo wang zi le chi, sonam zashi le chi, sonam dawa le chi, dawa le chi, dawa tiring le chi, pasang dob le chi, tuk te we se le chi, lota na yubi, lopsang le chi, lingzi na yubi, gombo to chi le da, jilu rita le le, buya yin le.
1: No
2: le,
1: a?
2: Ti gila, sun she chi bu na, na tiso yota le.
1: Kira nga sun she ha chiri na yu na?
2: Yima pa zang le tang, kasi tawe...
1: Nese?
2: Nyamta se no nal.
1: No lo, to che nal.

Singe Namso, Tananab Lingene, Sin Shimbe Lizendi, Pinjong Long Chin, Yinchin Liho, Pugget Long Chinki, Samu Lizen, Dawiki, Kuran Shidini. Kongliya Kumu, Bidip Singa Winale, Liu Niba, Sange Kangi Madu Bar, Kutin Yang Yang Toragu, Shibe Zuni Tir Seti Shubini, Shamlo Kumu, Zuni Ti, Gwane Jupar, Yinjun Shugu Yinbe, Namb Lingke, Tolu Lungang Sena Yubishu. Sangyen kangyi ma du bar, gajin yang yang chorwa gu. Nebub kangja shi lo tu gyan. Kye chi shu ni, changmar chin su sim ki dong de gu ti ri. Kye war che batang, dong nye ki ne su kyarwa. Yi sim be chum je mu tu ba so ki gup su. Gajin chi shi nga to ne tuyong ka gu ri. Kye di mi shi ti ni, che nye jin shi du jong dar tu me na. An su yu pe jir, Mala le ngenpa dinja chonggui tuyen kangyi namsi kangra tang kunzin kwa na chisi. Cho xin xin le gyan, longto kongdu pi xin chawa lamzhu yonggup, gachin chi xi jue gui mu. Diyan gyun tu zhuma tuba xi yin. Lamzhu yong ne chawa sangbu chongwa ni, rengi le topdu rongwa tang, wei xin chanpa xi yin pa ma se. Ta na, diya gyan lu yi ma xin bar. Tendo mi da wa tang, ti wei ma wa gu shi, du bei nam lang xing. Cho shi ki sa ru ba ni, mi reng shi ri. Ti dar ngen gu la qing ne, cha wa san ngen ki, gu wa la ma du bar. Ge jin sim su qiang gu, ha jang ka gu ri. Tan di tu su lam zhu ka zui ki qian na yang, da gu dian ba me bei mi zi di. Lang gu ka yi chi du ni ma zha, sir wei bei dar, tian ni. Nghe bar mi da ba si yin be, ngan zui tu dong ki lam long la yin di. Reng ni nga ge tang king zhi ki ching su hwa long wa che di. Nghe bar tu king gyong ki nam gyur tang. Reng ni ki cha ju la cun zi nian bu chi xin. Chin zor ki san ba tor mi nian. Lue zi tang kwe cha so, gen gen ki ru zing du. Chin zor ki san ba gom gyu kwa gup san bu si ri. Chi chi ri si na, yang a we kur yu tang. Zaza qi wei ne cui wo, ngan cui lu dop tang la so la zhong tar tu bei yi. Tiet di, sim du tang kang ra ma nang, ti wei dong ye tang ki nge la ge chen qi xi xu xin. Ya ki tang zhong nang ki sim kham xi su ne, yong zo tang lin che di, mu tu dun tu yu. Tu tang nam pa gun tu, ge chen qi xu gu. Nye ba tu zhu xi ki lu nu la din ne, Nye lu ti sim su denpo ru jia pa qi gu. Ti ma se, sim su cha ji ya pu qi ne. Tu dang nan pa gun tu ge jin qi si shu tu pa qi gu. Tu yun ring bu lo zhong la ji ji tang gom zhu nyam lin nan kin si yi na. Pie jir, reng xing an yu ce la ge jin cho wei gom xi xi gun cham su yu ni. Wen jiang, ngan zu de bu, tin zhe nyam lin la xin tu wei wei na.

singe nam chho cham de li du ti rin da we gi kor khan si be le zin di chu ti sam li ya le so ten de li zin gi shi shi chen gui nan gen bu san zhen de la tang zhe chu ji su ni ge zhen yi nam ling ge sim jia na go

nangchuk xiisir. Pingar ki, kong tongma nini jimtang chiwe komo chaki kala totup xiisir wata. Jabao ju ki, jimgui dine ki caisha ni xiong changbu xik inla xiisir war. Jatan chun nari, xiong changwa zamki kala ce, rangzi rangki kya tupgen xik du. Jam gushib chengchub simba chita we, chawe ne la nyamchua minze kyang. Mö longi simse yinba masi. Chawa kangla yang moni jamgui katan kochu yin. Gongo shichi karshu gargi tuyan chita tata mishinba chikyang mi. Chidi jamgui nyewe ri yang mö sengdab su nyendu chuntub chi mi. Liwan ki. Tiyang chir mimen shi sanne jabao yu la zomu deti. Kyanzo somda. Sechung di dine su shirin me na 내주 금이 지대부식 용 점중 풍진이 조규 동계 대부 영원도 땅야 지제 겸마 동기 딕근수마 대발 예쇼 윤티 지겐규 빙알면나 공기 저와 중미도 죽클럿도 지이슬 빙알기 문티 개중수 해담마 희교야 가르칠레데 생각 현도 친 단다 네 직신데 말아 지이슬월 Yang Liwen Ki Kyo Sunam Jien Yin La Jemchung Kong Yang Sunam Jien Yin Nguyen Tu Nye Tsui Kong Gu Tso Si Gip Shep Shu Ma Nye Zam Me Ba Ma Yin Kyon Tso Sum Ta Nye Ni Jam Tu Koryo A Nyar Me Tup Gen Ma Yin Yang Kong Tso Rang Ki Sam Tion Yi Xin Ma Chu Pe Wang Ki Kong Ngo Go Tsi De Ji Te Ta Na Su Xun Pe Gip Tang Du Ne Timur Rang Ne Su Lo Ba Yin Ke Ti Le Kwa Si Nyar Tum Na Komoriyan, Yeshua Yundi Chiken Shik Yungtub Chi Zirne, Jinchi Chime Kengbar Chur. Te Zirna, Xen Namgi, Dila Tokchin Gautunmi, Tidara Rangrang Sosu Ne Su Luana Lik Shi Zirdi, Changme Nangzhu Kapshie Che Ne, Jeri Memutang. Jam Gushib Ki Chungtu, Dene Tsumzir Jergu Chula Chang. Mamata, Sheta Mataki, Sikang La Kedarda. Dermata, changra ki yogur zhu ne du. Shirin yang, pingar dang nyam jikdu tine som. Shirin ki, rangi dine ki gogar, pingar nangdu chatung war yonggu sar yang, pingar ki, talen me yong, jesu hongcho, ji sardi, lo zhu war zamban na, jikshu ki ka ne. Dawa dir yomjin dang, jamgu shibshu ma zhur yang, pungu nang mindu ba kang yin, shi jibar. Pingar ki temar kachir korne niwar jarti yanyun la tazam che ne dikur manchishik. Kangda rinmin nangyri ji shubshubdu liantib. Ter shirin ki kungzumshik che di ki jingna didar cha gudun ji yu ji sirwar. Jikshu ki sengdibsu. Dawa di pungun nam ngay zui jimchung ki ngay na dun di xian la yarbu nang songwe kikid du di kachang longsam su nanggu yindu. Kiran la mato ditun shu mebe xian su lang sanwa nang a xie sir. Yang xirin ki zum me me tu, kong lang qiong yu guanbu dintra yu tam, ngum ju meba la ang. Gu me ki ngewa dintra qi tun ji yu ji sir. Ter jik shu ki kyang zum tang jin xin, ki ki sir wa din, nian lam lo xie rin ngue kong di tuwa ne. Kong le kip san gyan par chung yu be, Kong rangyi ki dari gaitub la turi matang war. Ngu zekzi sang chuchang sa di yarbu nang ne lori kiki konar yang. Ngu san tungra longba bebdu ji sir. Yang shirin ki kong zum che di. Kenchui jinda ki. Ngeja chemu ta ki ngu le kiki se ne. Ngezu kachir gu du jukindu ku ji sir. Pingar ki. Kiki yang gyumze Durtung ki tamlin langdu. Ki debu lang ngu gyanbu yu tam si chibar. Jik shu ki. Chen la ngu minyongwa yu kyang chukku kangyang mebe. Kumyu kongki tuyandu chepsu chen xia yu ji sirwada. Ping an nari. Ki la gyuke chungzi chemur yang ngu chungzi yu be ngan tuyand dangdi jesu ki ki gaitum ne timbe cho ji sir. Yang shirin nari. Tanda gyuke me kyang namshi gyuke chungzam su pengmi chetun checho je isir. Pingar ki tetar ke lang di chine gacay ki gokar lipgab
fengji pingar bimi ngakba tang che di, jamchung la kutun dupe ki guunen xudu ji tinda jebar pingar nari. Chen percho su jamchung gongzi liwen ki kane kamyon xudi gursi chungwa le chuchu du chimba mayin, pengmi jingchu nye tu du tangne kene chewe tuanji yu ji sirwe. Pengmi xeadama ti, di komyon samchu mayin ki la sungju kang yu kyang jamchung kong la xuwa pip xe isir. Pingar ki chowai nyamki ta jisu kyonzu kursu meba pingmi chedu ji senne chirluwa kyang. Ter kangyo gyonur topri libe gyongmu liwuta puchung pingar ni jangce ki samuta zhawri ki samu zhengro chedi yubata. Xedama nisum hiki repe nangki kasurta ngocu dunxin yubache lupur tongchu su kyrbali fongjini termi. Pingar liba na ter yu zu dup dupur den le lang. Gyongmu liu tingyun lianjik yong di pingar ki kubab xinbe timar gubdi le pamne. Xunuma gongkham sangam xe tang. Yang nangshu changme zemzhi xugyu yin. Nga zemne jemchung dang xunuma jewar je zi kyang sunam le zhi chiwe dup ki mongjar xut tu ma song. Bezun hulpung xe tar talu tunbab lek zam chung. Xing zhe dang ngo cui kyang tun le bu chung. Büyüki ditani tsongwar mapyo bar zetxe pyudu kyrba yinbe, jemchungda xunumar xabdo cunji du büyüki yinbe xirwana. Xunuma nambatsu nyendar jundin ruge xese le longsu jene, tanga loa yube. Ngori gyuche dindu xina ngaja ubyu sambang zobar nge xe isir. Pingar ki tukur safi nangwa gertinchi xe mene, jikshu dune su kyo tujubata, rangi kyang. Dientu kyo. Tine mama zhangda zhou yang du du ju ji, chemur suja tikjik jibie ga kyo. Zhou rui tang zhangze ki samu nye ki zumchung ki ngang. Tirin xunuma ki ki xindang zi le jinsung yang mandang zhawar kyurdu ji sirwar. Pingar ki zumu wang wang tu ke nyebi sungba dien, tangdua tongzi me kyang jemgu li wan ta. Xunuma zui uzu tanne lang di zhungse mi tong tami chung ne kāngu yāng māpū kūrsū xī yīsir. Zhāngsē kī sāmyū

0: Shamla, Jinangabe Tsi Dun Ninta, Pendusumbe Tsi Nishuji Ninki, Namsing on the Shuyin. Jong Minzi Kanki Lotuna, Pendusumbe Tsi Nishuji Nini, Resapubuta, Rejo Daganup, Jung Chu Chulung, Chujin Tu, Joashi, Tudanamji, Dine Chirdu Chuosin, Nadutang, Chiru Jimshin, Tadin Quarter, Temutang. Lungnubtan nubjanggu la lungjinkoro, chanjata xialu gyutu, lungbudan si kweyubtan. Jo namsi lekunne danwe namsi ngundena, maungchu zui nyusabsi rin, tiri cemu, ningjita, nagju wuygu, xialgu jela, chaba chuone jinwe papabgutan, kaan chuone jinwe papabgu, saji chasela, kaan chiwane, kengyu gyabgu, ngarigi lugyutan, xizi lugyu, loge lugyu, Nagju Nubgyuta, Hase Chenggyujela, Namtimne, Chabu Chungo Popgyuta, Khan Chungo Popgyu. Saji Chasela, Chabu Jinwo Popgyuta, Khan Jinwo Popgyu. Timi Sagula, Jinmam Kone, Rimshi Namtipgyu. Saji Chasela, Tuecha Popgyuta, Yana Khan Simsim Popgyu. Sanyinimu, Nagju Wugyuta, Shirgyu, Ningchi. Shizi Lugyujela, Chabu Chungo Ne, Jinwe Popgyuta, Khan Chungo Ne, Jinwe Popgyu. Saji chasela, chao chio popguta, kan chio popgu, loge luguta, chamdo, tase chengu jela, jimab kone, rimshi nam tipgu, saji chasela, chao chuo popguta, kan chuo popgu, timi sagula, jimab kogu, saji chasela, tucha popguta, kan simsim popgu, nagjuta, ngari, shizi nubguta, logu jela, lakwachiwa, rimbadun yayun gibgu, zangbu guguta, chamdo, lakwayangsi, rimbanga yayun gibgu jeshi. Shambla jiong yong ki chong ge tang chong de zuo ka ji ge nam xin wong de shu yi. Lesa er, tui cha pom ni rim xin nam tip gu tang. Chue zai ma xu ang chang nga tang. Chue zai to xu ang chang jub dun par. Sam zhu zi, jim ma bu ko ni rim xin tui cha pop gu tang. Chue zai ma xu ang chang chi tang. Chue zai to xu ang chang jub si par. Nang chur, kan jim wo pom ni rim xin kan mo cha pop gu tang. Chue zai ma xu le wo wo ang chang chi tang. Chue zai to xu ang chang dun par. Pagib chula, tuja pakuta. Chuze mashu, anchan geta. Chuze toshu, anchan jupdunpa. Nidon chula, tuja pumne, rimshin, rimmap koguta. Hola, ribusumne, si pargibgu. Chuze mashu, anchan sita. Chuze toshu, anchan jupgepa. Senga kababla, kamucha pumne, rimshin, rimmap koguta. Shala ta chala, rimbusine, nga pargibgu. Chuze mashu, leovo, anchan nita. Chuze toshu, anchan gupar. Kurub chula, chavu chu pumne, rimshin, rimmap koguta. Chuze mashu, anchan chuta. Chuze toshu, anchan nyuzogjipar. Gezer, kan chu pumne, rimshin, nam tipguta. Shala ta chala, rimbuchuni, dunpar gibgu. Chuze mashu, leovo, anchan ngata. Chuze toshu, anchan chupar. Bushin la, kamucha pupguta. Shala ta chala, rimbusumni, shipar gibgu. Chuzai ma shu lewa wog angchan chi ta, chuzai to shu angchan gye par. Xianzar, kan chung pomni rimshin kan mucha pukgu ta, chuzai ma shu lewa wog angchan sum ta, chuzai to shu angchan si par. Amdor, kan chi wo pomni rimshin kan chung pukgu ta, xiala rimbusumni si par gibgu, chuzai ma shu lewa wog angchan nga ta, chuzai to shu angchan lewa par. Damshun la, tu cha pomni rimshin cha bu chung pukgu ta, Chuzi ma shu ang chan le wo ta, chuzi to shu ang chan gu par. So zon la, kan jim wo pomni rim shi kan mo cha pop gu ta. Chuzi ma shu ang chan chi ta, chuzi to shu ang chan gye par. Lari, kan chung pomni rim shi kan mo cha pop gu ta. Chuzi ma shu ang chan le wo ta, chuzi to shu ang chan gu par. Ding xin la, kan mo cha pomni rim shi tui cha pop gu ta. Chuzi ma shu ang chan ni ta, chuzi to shu ang chan chung ni par. Horongla, chao chung pomni rimshin tui cha pakuta. Xiala ta lola ribusumni si par gibgu. Chuzi ma shu ang chan si ta, chuzi to shu ang chan chuju par. Mangkabla jimmam koguta. Lola ribusumni si par gibgu. Chuzi ma shu lewa wog ang chan chi ta, chuzi to shu ang chan chuyang par. Zogala jimmam koguta. Chuzi ma shu ang chan sum ta, chuzi to shu ang chan chuju par. Zayu la, nam timni rimshin tui cha pakuta. Chuzi ma shu ang chan gu ta, chuzi to shu ang chan chuyang par. Bo zon la, chao chung pomni rimshin tui cha pop gu ta. Chuzi ma shu ang chan gye ta, chuzi to shu ang chan chuyang par. Nimor, jimma bu ko ni rimshin nam tip gu ta. Nubla ta lola rimbusumni si par gip gu. Chuzi ma shu ang chan chi ta, chuzi to shu ang chan jubsi par gip gu jie zi. Tien di nam xin hu du shu ca.
1: 坦德尼毕竟起却最阿巴达达日。

0: ᱛᱮᱨᱮ ᱠᱮᱨᱡᱟ ᱡᱤᱞᱟ ᱫᱟ ᱜᱮᱱ ᱜᱮ ᱡᱚᱢ ᱞᱟ ᱪᱷᱮᱱ ᱠᱚ ᱩᱡᱤ ᱛᱮᱵᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱭᱮ ᱥᱟᱨᱮ
1: ᱱᱚᱞᱟ ᱠᱤᱵᱩ ᱪᱷᱚᱞᱟ
0: ᱞᱟ ᱫᱚ ᱞᱟ ᱫᱚ ᱪᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱤᱝᱡᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚ ᱫᱚ ᱠᱩᱥᱩ ᱥᱮᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱣ ᱞᱟᱝᱡᱚ ᱪᱷᱚᱡᱤ ᱛᱤᱥᱢ ᱵᱚ ᱞᱩᱡᱤ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱱᱮ ᱪᱷᱩᱱᱮ ᱢᱮ ᱠᱟᱵᱮ ᱭᱟᱱᱮ ᱢᱮ ᱥᱮ ᱥᱮ ᱥᱮ ᱭᱚᱢ ᱱᱮ ᱭᱟᱢ ᱢᱩᱫᱩ ᱢᱮ ᱛᱮ ᱡᱟᱝᱜᱟᱱ ᱡᱚᱢᱵᱩᱞᱤ ᱪᱮᱫᱤ ᱭᱚᱝ ᱟᱥᱚ ᱥᱮ
1: ᱞᱮᱥᱮ ᱱᱤᱢ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱮ ᱱᱮ ᱢᱤᱱᱪᱤ ᱭᱟ ᱚᱥᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱛᱟᱡᱮ ᱱᱟ ᱥᱩᱭᱤ
0: ᱞᱟ ᱫᱚ ᱪᱮ ᱠᱩᱥᱤ ᱱᱟᱝᱜᱚ
1: ᱥᱤᱫᱮᱱ ᱡᱟᱜᱚ ᱞᱟ
0: ᱞᱟ ᱥᱚ
1: Hey, Wamsa.
2: Wamsan.
1: No, Wamsan. Chen ha shu na la.
2: Chen ma zai yu lin da pi zeng da yin ga ji xin sa zhen de yi.
1: An le xin lo lo ci chun da la. Shang wu song xie, sim nan gi lo ga xie di so pi zi yin na la.
2: Sim nan gi lo ga xin da rang ge ka xie. Xie xie, go tong man lin jie sung la bu ya lin la.
1: Le xin to chen na la.
2: Le xin ni gu su xie tang chao wa lam zho yung yi zha xin min de zho. Xun yu... Dizi la zhugu chungu yu xa de ta.
1: O, gibu chung, to chen na la.
2: Chui ba la jia chungu la, ta nima kaxi de ma jiao.
1: Nese lo lo, gongbo chung xiu yi la.
2: De ta, tam di ji xiu xiu.
1: Nese lo lo, kira, di kare minchi kare piya yi ne, tega sun ro na la.
2: Nese la, la sa na yubi ta gizu la, benpa nang mi leng je chi, di di nang mi leng je chi. Tini la sa na yubi, aza di di nang mi leng je chi, xiu xiu chung da la chi. Aja wang mo le chi, aja chun zom chi, ti loga na yubi, sonam zozo wang zi le chi, sonam zashi le chi, sonam dawa le chi, dawa le chi, dawa tiring le chi, pasang dob le chi, tuk te we se le chi, lota na yubi, lopsang le chi, lingzi na yubi, gombo to chi le da, jilu rita le le, buya yin le.
1: No
2: le,
1: a?
2: Ti gila, sun she chi bu na tiso yota le.
1: Kira nga sun she ha chiri na yu na?
2: Nima pa zang le tang, kasi tawe...
1: Nese?
2: Nyamda seno nal.
1: Lolo, to chen nal.